0: Boca. RM, bom dia.
1: Gichila kunene, ahilwe ni nyipi, kasiha, shula usiwana, ashula ubihi, ulolo, zonke. Ile zifana ngazo, ikuli unakumha kutsama, ushomete la uto megabangana. King Muka, Elvira Vegas, tiva leti ngata wena. Nakumha kutsama, ushomete la uto megabangana.

0: Krismasi ngomu district ro Inyasoro ndikona kwakurwanika kushituruka mtengo unthenda achinopewa ngondava chekutama mahiro akanaka zvinozova ya dish nutrition kushikirira makore matatu district rakava richinyorera matatu nasere ndeu mutengo uwali ntsvakadi urikukomba kuturuka kungaiso mufananiso nogore rapinda kwakava kushiashihwa ntumura chichihwa chango nthenda yekutama kuhira nthenda yekutama kuva nomahiro akanaka chinokwana kuita makumashanu soko ili rakanaka rakashipura kuna basa uradhi musambiki mba unijetu sitole mumwe anumure nengojo mahiro wakanaka mba mabasa ohome mudistrituro Inyasoro tinofunga masoko unyamasingo kuureva kuti kunozo tanga za kuri kwejari kuguma sikwata zo vajiji veva kusa kubudirira mukati mumpikizano joma jogo desportivo zvikolares kwapi kuri vetehwa kuti kunozo tanga kuguma provincias jo tete niasa Cap de Gado kuchizotevera jimweni provincia ngokuna ino provincia nyembane mutambo kana kuti vananango varikwanika vachizvipira mukati mukurongerera mupikisano ijuwari ngokuna tudo rutambwa ngovana kachi ngo kurikurehwa kuti zvese zvapera kurongerehwa enga ngo zvazvarehwa kuna basa uradhi musambiki mba Carlos Papasiko muhushe uvasikane
1: realmente hakuna kavhula kuguhetelele paralel kama infrastruktura kunyimisile kambe ntirho lowu nga va na hi famba na hi wu lunghisela wa maxoku disportivo xixikolari kusukela ka mvhulu hi ku sungula ka kuna ka vhula kampu leyi hi tirhanaka ka yona yi talele hi mati hi laho o hi kumhaka leswo a hi na mafanelo ya ku trainara ne a hi swi koti ku trainara hi leswi swi vula ku tlhelisela ndzhaku ka leswi xa hi nga vima hi tirhile ka matreni ka masixta matatu ku teki leswi ma yi nga nyima vhula hi ta sanguleta ku zero wona ku a mihlakani liya ku tiyisa miri ya ku lava ku ya ku tirhisa ntamu ni ku tsutsumatsutsuma yi yelana ni ku munhu loko a tsutsuma kadavege mani a tsutsumaka ni kuma matreni a meliorara n'wihi woti wa xipeka ntamu hi vhiki leki yi nga nyima zvinyingi swi nga onheka lomu ka miri ya vatsongwana
2: se a xikotela xo lahleka swa leswi ni ku matshimbisi
1: epa a xikotela xa ha tshamile loyi a to swi kota ku ci a ku ti lunghisela khwazi hi ta xiteka maxi hina kumbe hi laha kaya nompudi hi heku hi ta xitsika hi pelomenji loko a hetile hi continuara leswi hi tirhisaka swona ha ta swi vona ku loko va sungula vanana va ta continuara ka ritimu leyi va nga hi ka yona kale o swi kota swi fanelaka ku engetela
0: Carlos Papasiko mumwe kuvahushi vozvikwata zvezvogo desportivo xikolari vachiti kunyange hazvo mvura yakava ishinaya ichipingidzira basa ravo ivona vapera kuzvirongerera basi vapurukiri voradhi musambiki nosoko iri tinoti taguma kumberi kwamazinji unyamasi chirongo muna chofika muri masoko mavheterenyi mangwana chishanu nyamasi arungu utopa mweza kukovere ngwandina ari mindo masinge kumuchichomba pikwenge na rofe na munda tinoti mangwana nyakanakisisa zvikuru kwazvo
3: Provinsia yo Inyambane ni masoko ayo.
0: Zvaringana zvare zvikohe kuma matimu ya siku na inaklore Avlin Antonio Ngiselignene.
4: Matimu ya siku.
5: Hello Silmuing setwa kuranzeka kama timu yenye mukha ikhela kala 1928 yala kanya kusainiwa ka chivumelelwane chingangena kama timu hevituga ku Impact Brian Kellogg achivumelelwane lechi chisainilo heva rangeli Aristide Brian wa France na Frank Kellogg wa Estados Unidos da America chiwa gema ku matikula mambiri manga tsuki madumelana kumbeleni ka Primera Guerra Mundial yipio sangula ya TV yinga honeka lomu misaveni. Amatimu mwingiseti mali loku imbeli la Primera Guerra Mundial. Amatiku la manga humelele masanguli tiru wa kutisi saku mange tsuki majikelwa mauya maluza lezi manga jukotile kubanga kufambeni ka yipi. Hekuma haloku, amatiku ya França na Estados Unidos da América manga humelele ka Primera Guerra Mundiale mave mapola makinga kufikela titswamba leti manga shikotile kuyiva kufambeni ka yipi ya kusangula.

0: Hello, sila mo ingiseta chitichiche ingembani, hile distritu ya ingesoro, lomo a ingembani, hila kuone kakua kuhunguka katilayu, hutavano wangani mabadri, hiya kwa nanita magela manene. Mitireta ogunyat, lomo ingembani, hile ingateka, kasi, varangeli, wa shikarikisu, shakwa hamba nambana, akamuti, wata utitisim. Mo sungula mahungu nyamuntla wazina tsikulegi ku sungula kuchikela mitla wa leyi ingato wa ihlengela aka mhlakano ya kutisa mir ishimo cha zvikolwa mahungu mangali mandene ka mina Sandra Masangu Luis Batista nalka ubasupi gamichini gichile. E sungula hiungule giula kulizwaku aleka distritu yenye soro lomu ingembani kaoneka kuhunguka katihlayu tavanu lava vangani mabajwa kwa ilana nita magela manene hikola kamitiru leita kuna imahiwa. Ihungu gita kuna kuluruwa ntiru Ameriku Mukumba.
1: Aka distritu ya Kanyasolo, lomu wa provincia ya Inyambani, tahungu katikayo tabanana, mangani shukaratu, jama gela manene, itiputukezi desnutrição crônica, ikualaka kungano, kukariku isuwa machuene jugonzo, jama gela manene, lomu migangene. Logo chikisiwa malembia 2024, 2025, 2026, tikayo, tikomba korelela lembele de Kanyasolo, kuve kuhumelela a maku. Kumanharu, kano niti naru timhaka, takufamalana ni vanana vangani shukaratu, jama gela maneni, ivanana vangani tanga, hansika kano kwa malembi, kuhiku hilembi ga 2025, kala loku, tikhayo tu akomba a kano wa makumi. Kutala katikhayo leti ti wanaika kamiganga, yale pakati kadistritu. Unigênito Sitoli, uma columba mitiro e a taudahi a Kanyasolo, ele a de Chayulete, de Carete, Runguca, e coloca com gano, vacarva famba, lumigangene, va ruelela, alecima e a magela manene, rambinico, vuna, avanana.
2: Em todas as unidades sanitárias, não, antes de iniciarmos as atividades, na consultas sadias, não, realizamos palestras na educação nutricional.
1: Corre, no hospital, no Corringa C, Sangula Kutira, e se corre marra a Gonzelelo, Xungata de Lecima, e a Magela Manene, na Cona, e Gonzissa, Mamamane, Lejuaco, Valanzissa, a Cama, o Vexilueco, a Mamane, a Anguissa, Calacuia, Tiquela, Cama, o Acuvê, a Nica, a Jumani.
2: Então, optem farinha de milho e adicione um ovo, se tiver, estava a falar de cenoura, amendoim, não, para enriquecer aquela parte. E não só nas comunidades, não, fazemos as demonstrações culinárias.
1: A Kanyasolo, ricona, ribuleleco na cona, nivatuali, lava, valuleco lijuaco, vacarva, onelela, avanana, vadi, casi, acuve, vacula, quasi, inacolore.
0: A mitiru yeta ogunyat lom provinsia ingembani hile ingateka avarangeli vashukanikisu jako hamba nambana lom provinsia ingembani kasi kuvaya leka mumti wata otetisi hikola kantiru loo wata ogunyatu. Horacio Romão.
3: Amutu wakulisana nukunyatu lom ka provinsia ya ingembani hiwa nalu uteka kukwea titisa avarangeli lava wakumekona wakare va fisha vati lava tingenisala ku lomuka uyiviga tichapa utamfumu. Makale wana kangufungufu ka shukandikiswa ta udaho mbu nitagonzo. Angulegi kitu visuli kamituru ya Rad Msambiki ha Sergio Peni wakamoti wakulusana nukunyadulu muka provincia. Aika msaya lesha kuhunza kakumi gavana varangele vata ashamula ibanja yukuwa laka kuvakumeka na vakare va fecha vatire lava va tingenisa lakulu muka kujikisa kutanu kuyivati chapa utamfumu. Kwa msaya kayena ana wole jwa kuluku a ukari mutiri ngufungufu lava vaku famela niti male wala kukuwa jikisili tichapau nga vakatisiwa kanile ashwoneki vatsoka se vatsikiwa kwa msela kamunyiku hena wa hungu lejiji wanaka ku hoshala anawu ya kusam ana unga ukumaka na ukari ulanzele lwa hivonke kumaloko avarangili lava vata vashamula ibanja.
0: A mitiria kubalisa vana na conservatória dos registros e notariados do Mingemban, ele e o Kujetelaku a Babeleki, Rambino Vavonileli, Vavanana, a Kubabalisa, a Vanana Vadre, e na Kuluruantiro, Armindo Masingi.
4: a ku kuchwa loku kutani kunyikiwa ka gonselo leyi ku humelela hekwa ka ungana ko simamisa ku one ka hlayo yinyingi ya banana hambe vanhu va hombe makala ku vanga tsaleliwa mabukweni ya fumu a ku tsaleliwa mabukweni ya fumu zwi tave zwivuna ka mufumu kuti vaku vanhu vangane vanga kona atikweni khata kumbiri zwilumuni lezwi lave ku nga zwishaiwa hefumu kufana ni zoga mimiri hambe ni zwinwe la zwile ko zwileve ka ku nga zwitirisiwa hi munwe ni munwane na bulele kukamtiri ya Radu Msambiki Constancia Veronica ati apulule gi gata chitalela gikare gi mahiwa kama district wonk na kungasi mahiwa chitalela urangiwa hiku mahiwa agonselelo loko aulili kamtiri ya Radu Msambiki
5: leju kumo hamaha sempre ama palestra loko hihuma hifamba lumu kama lokalidade sempre ama ama palestra hiula kupra kutalila nwanana tenki muta mwambiri loko muhikona loko munga hikona loyi ataku hi loyi atota tsalisa n'wanana mina ndzi ta support ndzi siya gezi leki ka ku tenki ku tsaleliwa avanana o vonke vanhu lava nga se tsaleliwa tenki va famba registro va ya titsalelisa hikusa amuni i direito yakwe ya ku tsaleliwa a kuma vito a tiviwa hi mufumo ku yena a kona lomisaveni
4: ku lawula ka Constancia Veronica wala ka mitirho ya marijisi notaria di Loma province ya Nyembane na kare a kombela u xinji ka vabeleki a ku va tsalelisa a va ri na vabye a tanga ya vhumela leswo swi ta vhuna ka mfumo hambe ni vandoni ku tiva ku vanhu va nga ri va nga kona tikweni hi swihi leswi va lo nga swi xaviwa kasi ka ku tiwa ni vanhu lava va hanyaka ka muganga lowo
0: Armindo Masinga tlhela uya ni hungulegi u laku leswaku a mitlawa leyi nga to hlengela ka mihlakano ya timbila le district ya Zavala mihlakano leyi tiviwaku kota misawu hi leyi yi tilunghiselaku hi ndlela yinene kasi ku ta kombekisa mihlakano leyi a wa zibidi loyi
4: mitlawa hi ku tala ka yona ya swikinakina swa ntumbunuku ka Zavali yi kari yi tshingisa ku tilunghisela kasi tave yi humelela hi khikhi lomu ka mubuzu wa 30 wa mhlahu a wun'we ka mitlawa leyi kumeka ku na yi tilunghisela hi lowu wa laha xikola sekundaria Grasa Machel ya laha kesiku lava nge hambileswi ku onekaku a ku kiyeleka ka switirhelo swo karhi kasi ku va mphelela a ku kina vona a va tlheleli ndzhaku na va tshembisa leswaku ku ta vi ni mawonawona hi mulunghiso Elsmira Goff na ku hi mugundzisi Patsy na hi chaimeni wa tlawa wa swigondzani swa ku ringana 20 i tlhamusele leswaku hangi ka ku tilunghisela loku ka ku paratisa kasi va tave va humelela khwatsi hi mulunghiso vona va kona kambe na vagondzisa a swigondzani a ku vaka timbila a ku songa chikhumba kasi ku maha tingoma hambi ni ku kina hikwalaho Elsmira Goff i kare a kuca kutani ku rhamba a xitshungu aku ti humelela hi khikhi a kumbeleni loko ka vhiki laha a kesiku kasi ku ta wona a ma wona wona hi ta mhlahu wa timbila
6: wa famba tiro kambe hi ta swi vona kwa senior kasi i dia 27 k a ti dia 29 a matihlo ma tama hi ku swi vona a tiro wa famba hi laha ku laveka ku ikona
4: Swa malembe mangani namuta mugondzisa laha xikolweni a ku chaya ni ku kina timbila
6: xa hina ni 5 5 wa malembe na hi va gondzisa a ku chaya ni ku kina
4: makono swa mi tsakisa hi leswi va mahaku loko mu maha hlolo
6: swa tsakisa ngopfu hikusa kasi a vana na va swi kota ku va tiva ku kasi a tumbunuku wa hina kasi wihi wa koho se va kula laha ka tumbunuku na va swi vona swaku eyi kasi ku na ni lisima
4: xilayini munhu xi nga salaku ndza tiva ku swi kona swikarhato kani leswi a swikarhato leswi a swi mi khuvekisi a swi mi ririkisi kasi va humelela hi khikhi vanyingi va ta vona mihlakano leyi dia 27
6: hambiloko hi kona swikarhato hina ni khikhi mesmo ya ku hi simama na hi tirha a tirhi lowu kasi a tirhi lowu hi wona wu hi kombisa swa ku kasi hina bembe hi va macho hi vacopi hi vacopi lava u talenta u tengo hi kombisa a tumbunuku wa hina
4: ku vulavula ka Elsmira Gov na ku hi mugondzisi Patsy na ku hi chaimeni ya swigondzani leswa 20 swa laha xikola sekundaria Grasa Machel ya laha kesiku va tilunghiselaku kasi ku va tave va komba a nhlakano wa timbila lowu va gondzelaku kasi ku gin'wini gin'wani laha xikoleni
0: Basi mwengi seti hungulegi gana kulorantilo arimindu masingi hila ogemeta mahungwa hina na ikumbukisa lezu haku ukasa angula kuchikela nyamutla wazina mitlawa ya kuhambana ambana lenga tulengela kamitlakanu ya kutisa miri chinyimucha jukolwa mitlakanu lenga tuwa isungula wazibili lui. E mahungu manga hali mandi ni kamina Sandra Masangu, Luis Batista na luka ubasupi gamichini gichile.
7: Muzile mahungu ya Inyambane.

9 horas e 46 minutos. Wembinyo kungori hingo pa wa Matsula. Gige na kuyinambanya sura. Ogira zi desora jingaru uzimu ingisi mahungu kukitonga pa radio Musambiki. Gitisi ya inyambani hina rana uru imbi wa uye Fernando Shure na kuye monyu waikuye.

0: ta se na swili grave swa kwa wa swi mixi loko hi ku khoma wa twi nchumu kala duleliya se swi swi kumeka swili complicado.
1: Okay.
0: Agora kola nuka ku dependera futhi tlhele hi huya ka fatur leli nga ta va loho li kauzara a ku woma loko ya na ka tlhelo porque hi mambiri ni fa ni ulawulile hi lele la ku ku blokiyariwa a titubu hi peke na gurdura.
1: Okay.
0: Manji kuni ku ka hina hi nga ni matensawu hi ntamu tensawu li khwela madzuzenji tali masento yi tenta kuni ku a tubu yi pandzeka ni ha swi vona titubu ta hina ta mati ta pandzeka mati ma ku chululu ma tlula ma ya henhla.
1: Okay.
0: Emeje
1: makoxaemzimbeni
0: exactament li fika li tsemeka tubu li ma hetela leswi a hlokoni ku dibekela a ngati loko yi dibeka na yona swi vonekile entan a loko se a fika laha yana ndlwini ya wudhawu yi nga mabangodisukuru ya hina a makazu lawa ya ku khwekela xirigwana for example xo xa gurduri ma dependera porque podi xi khwekeli nyana u guma u tsutsuma u ta xibedhlele loko u fika u kuma a tindimintu ya rapido ku ni ku xirigwana lexiya i lexa xitsongo a muzimba wu ni capacidade ya ku yini wu ti reparara wu xi susa lexiya xi nga se khata ku yini xi wumisa swirhi u para definitive loko yini xitsongo xiribyana xi nga khwekela entan leswi swi vita ku ya vese xikemi ku transitorio porque swi ta kota ku swi ku yini swi resolveliwa hi muzimba ha woxe ni leswi hi nga ta fika ku hi ku pfunanyana hi swona swimakinina nyana ya hina ya ku hi jetara nyana tesangwa kutsongo swi guma swi hangalaka munhu a wuyelela. Okay. Entan mash ku ni kazu ya ku munhu swi laha hi zemu internara porque
1: okay.
0: A ri ku yi nga khwekele yi likulu a gurudura leliya yi likulu entan loko yi likulu podi u nga fika na swo ho sungula ku swi ku humela swirho maxika davis manji swi vuluwira leswi vula ku a li koteki ku susa rikwe entan hi ta ku yini hi ta ku nyika makinina swa ku hi moderaranyana tesawu swa ku u kumeka u li bon ni makinina man'wanyana ya ku ma kota ku maji u xi tala swa ku xi nga kota ku xi suka lexiya ke. Okay. Entan hi ku teka hi ku internara.
1: Okay. Oh,
0: loko hi ku internara hi ta ku continuara hi ku nyika atindimento a loko ku kumeka swa ko a swi tshandzauki ben manji wa ko wuyelela consciencia hi ta kuma xa hi ku nyika alta hi kuma hi ku tsalela giya la ku vuya u ta mahama physiotherapia ya hina and then na u continuara u mahama kinina ma nga ta ku pfunetela ku ma pfuxetela maselula lawaya ma nga kumeka ma dlayekile hi ku pfumala ku ma kuma ku yi rigariwa kuma ngati entan primeiro fator e ki swi ta dependera hi ku wena u hlwelile ku ta xibedhlela ke nkama swi nga humelela.
1: Okay.
0: Entan lexi hi kombelaku xona eke mavabyi yo nge hi lawa tanihileswi a nga swi bala papali a ku a va swi koti ku ma tendera entan se hi swi twile tsutsuma u ta ndlwini ya wudhawu i nchumu xo sungula swi nga se ya gravara entan na lawa na wona ya ku ma dibeka ngati lawa na wona ma kumeka ma hlwela porque laha ya ku dibeka ngati ma hlwela na wona porque kumeka swa ku yi continuara yi dibekela andthen loko wena futhi u chota mavitamina kambe ya ku ma kota ku mata a xitankara leswiya swi kumeka swi kungi swa hlwela manjhe no final ditudo u ya mafiziotherapia ya hina u kuma ku va med ku va ku pfuna ku u mexetela muzimba lowuyana ni makininakinina u nga ta ma kuma ya ku ma kota ku ma tlhawukanisa swirho swa wena u kumeka u tlhawukana.
1: Okay. Eka mintirho ya wudhawu for example eka lembe leki hi ta wulavula premier semestre ku nga vi swingani swikarhatso bya mabadi lawa mu swi amukeleku kota mintirho ya wudhawu
2: bon ndzi nga ta wula a ntengo wa kona sweswi maji ndzi ta wula leswaku a mabadi lawa cada vez mais a tendência mesmo hi ku engetela.
1: Okay.
2: Não é a tendência hi ku engetela hina va mutini wa wudhawu swi hi preocupara ngopfu swa hi preocupara ngopfu porque muitas das vezes o que que acontece a munhu loko a ya xipitali a ya khomiwa mabadi ya tensão por exemplo muitas das vezes zwi valala ka ku khwela tinsawu la va ku watiwa tinsawu subiwa a tinsawu ya wena yi khwelile maxikomu mabazi purvege ma teka ku chikati cho leha ngopfu a munhu a nga dibire ku pari muxamara tinsawu ku la ku muhungula munyu laha kaya ku la ku mu Muhammad Vidad Fizika ku la ku muhungula mafura ka zvakuga ku la ku mu evitela kuga zvotala ngopfu sikira zvinamburedi nga ma refresh kush ku la ku mu evitela ngopfu.

0: 15:26, Angolino Mwingisi Galo Sumbudwa, ni Alexander Matsimbi. Mwingisi nyawa Mwingisi.
1: Sumbudwa.
2: Tamuselu nyatumbunuku watu.
1: Sumbudwa.
3: Kujide wengisi nyakoleke, kujide hiwomu kisikeno rumbeni. Ulanguhu nyaku mbure, ulanganya migoku, ulanganya watu nyaku tumi. Nyazitomba nyazingi manjimuhunu abu nyosumburu hakutabura ni babi yuyu anahiningaku. Nyasingi nyaku jimbirelani nusumburu wawai. Lina kumani babi?
4: Lina kine Adelino wa David, kizinga loro kimunye mapasi. Kujitonga kini bambu warungu sawuti. Ijiweli kwa kinyalvalini.
3: Nyalvalini haku gani ya kuzi kisi karate wa hongu wa furuvelini uguwa ya para fodambu kizu.
4: Kizu.
3: Mbe babi, ulikuwe uwanamani?
4: Etu hivana mambwila. Mambwili wa kukendiru kukiri karini nisawalo kanyi zitu badu kwadu. Maj, nyungu zipa wukene. Mambwili yuyu kuhigambi jivangi. Jivangi. Kini sikujeri kuhepu kangi ziti gambi. Masinyo upa basi pwendo watu hawa wa kujeri kuzifunya loru. Nitumunya zimigrasyonj. Kani zimigrasyonj na watu tuwa zinzara. Kani era zipi kangi ziti kamo wadu wana. Basi tadugi ya mule. Nyeru balenu mule. Kuhone ya. Kuhera dangalangani nyako. Kwa kari ya banga, mutani banga wana kona niyo. Na tuwika mwuzi kuhunzi yiyi. Kwa ya hapa zipego kiti hijira zikase fiyo kuhoza, sinasimana kuhoza. Mashimwali niyo. Panikala ndra yi kuhone kwa wuzi yi. Mwenu sewe na mana niyo. Kuka hongwa mfanyana wenga bina romu. Haya boha. Ndrangani momu. Erika fumu. Kuhingeta wata niyo. Rumiri kwa koko wangu wakuru mumuza ni yenita. Unati hae mubi wako. Ni wakoni. Wakezana wakezana pwani. Inana. Baga mafu. Inatia ligala kapu. Unahungona unavu.
3: Mafu. Abaga kumanza. Abaga ligala.
4: Basi. Kasi wazibatele. Jigaradu wapu. Wamuni nya. Wapuzipumuza wapu. Tipapu hidewu. Eyi. Wemu manga rumuago. Yana jinga rumuago. Ni mafu. Nini yubari. Asisigiri kikarini. Kwee kawanga nyuruma kawabaga mafu. Hika ni. Awa mahi ningiliti yo. Unuso madota pari malanda seya mahungu yoi. Hika ni. Basi na wakuni ili wali wa manyazupu mbali. Wapia liti wana. Wawa ninga. Za wana kiwanga wa basi kwa. Himani ili liti kukuli hinga ya bala ni. Basi kwa nyari bali ini. Za.
3: Bali ini kupuwa kupala ni.
4: Panyel balir, hebadi ni. Entah kesini situ wakene karat. Masuk wakene ni, nak wakene mampir sekira senang ikhwana.
3: Jadi nombor bermula kira silusannya tumbuh nukuan mampir. Kuat bintam selumu kira aku.
4: Suka kan ada kembali, bukan emali na.
3: Gangga pima berkuan, upeka berkuan.
4: Karatina ini bampu arung saut, saut hanya mari, wemar, wemar. South Maringisi. Maringisi wa Nduramu. Nduramu wa Nyabihi. Nyabihi wa Kiwanga Ngoko. Kandu Kiwanga Ngoko, Kiwanga Mutu. Nyehi kisi ya boku. Mambuilo. Entau kia nubo likari karini kaboku. Kanyisimane, kanyisimane ya boku.
3: Kwa pala watala kutamusele sosa?
4: Ewa. Olupo zusikala kwa bana. Porki wali huwa muhirumidi sana ina para kusikimbia sigira levantamento. Da árvore genealógica e a origem disso. E se tanga não dá para que se vou naquele que não é que mani deu. Porque ninguém concorda que ele vai ter nezicano o pão da macara. Sungu lugar se for nias concorda. Quando ninguém agora anda zicago, gaza tingu malemo. Era uma das pessoas que podíamos pensar em recolher alguns dados, mas quem disse que não é que devemos mani os dados?
3: Babi nyago panga kati mungulandri sela uke muti wadi tumbu nukuanu wana mambuira. Sina nilisima isi?
4: Sina nilisima nguzu. Sina nilisima nguzu porque sanana ambari etu nguza nga himana nasi sigarazi sosu. Nyo kwa tuku zitiketu iwamu karini. Hukuta kumani. Ketu wa mani. Uzitu kukumu mani sina nilisima nguzu. Ndawa hivomu nzi anumomu. Yeah.
3: Sina pasa kujinani isi?
4: Sina pasa kusanana hatabu hiziti kitu kitu wa mani. Uzitu kukuma nisi ngutamba nguzo. Uwinuro mba yi gemu tunu ya ukari. Uzitu ukeni etu kitu wa mani. Inani higani yabu hudu ya hai. Hudu ya hai ni uzitu. Majiki. Suku yiri karini kumanali nito inalo kiringisi limani. Yeah.
3: Nani nzara nya isimani sosu usipwa usivanya
4: nguzu nguzu inaifuri inayo ngana tsangana ni vama na vahinga ruma uketu gina na kimane na subona ketu gina nari kwasi ho tsutumba kuyibereza nyukwenu tekena ah nyisimani nyungu tembese kinga beri imani dzindo manika ngina kukwenu yeah.
3: Babi nyungu pa ngakadzi vana mambwira vangu landrisera tumbu nukua. Gina ni yuro le yago ndrani nyari sahura?
4: Kanyi yuoni. Nisi yipu. Purukomo sigiru wabu nyaka karatu pan a. Nyanga wana nyapoza upan kawa hozu mubendu. Etu yuma upan eki.
3: Abu nyaka hoza mu MP3.
4: Ye.
3: Uwambu katama.
4: Uwe MP3.
3: Kukuzega na kujana?
4: No. Ah, então o Google olha o conu, que é zegan, hingu himbezia com gozo o zegan. O que ele quer aí na nisso o truque é basicamente hinga querer nisso. Yeah.
3: Gina niki iki querega o mago zegan a cuyan.
4: Disso o nioko asindri angu, o ikuana kuana in. Isso o que se vika o basicamente singa hite disso nisso. Yeah.
3: Kahutu kikumanega. Yimbu ya edwa nyatuki higirasiru nyazitoni yangai.
4: Kukube na masi tibane. Webe na masi tibane singu gire ya mazwa tatsenga watatukudu. Eo ngorano kama wasiba. Wasitirisu panu wana sihambanizi. Kasi giri sosu. Wangu tsinga nisu ma dota nyakari. Paru wala ya watu wa wanga kuriga ukaratu. Yeah.
3: Kukue wangu tsanga na wangu hambanizo. Kunyanga karati wana ri ni handrunya yangai yanana. Kuhambanizo karini karini.
4: As we were making the vigilance, Kaikali Manegas Kaikali Manegana, Porky, Nongo Pebble and Sian, and go on over happy, happy, you know, Girago. Passopa, woman Manuel. I will Kawakana and Jongurano come at a tether mutatun. Yeah, Kasika is Manega Porky, you move vigilance in a Congo.
3: Longo Mingis
4: Gupa and Gupa, Mash, Guzete, Mazza, Olu, Manayo. Mimbi mahaganiru yawe mkupawa ngupwa puriki ina ni mitsangani yugiru wako ya paragula ya nafure
3: kudanru wako udanridi karino ndrani mumu nyatumbu nukuyuwano
4: kasa kudanri uswana izu utiu kizu kumbu kudanridi kubo di haifisa zimombe zamadari edilimana ya matongu mule edilemba sibangwa the Denver Mina Apwe, yeah. The Casar Sinuoni, Cosifija. Mala Hokanda and Gabin Hagana Kaimu, it is Tum Sangos is a fish. Scola, it is a mere four. It is a mere porky, he paid with the primero at the Tercera Carasi with Matumberin. It is Manegiscola, Yabale, Nyalvalin. The visitor of our team for Hino Quarta Carasi, kuka kama kunyali valeni para rumbe neno para kwarta klasi sidi kukara zanguzu
3: ugara munu para kubuha
4: zikwati nime enikini si nyikupede kuka munguzu purikeni nyinga tangago umanega nanyo kukia kunyali valeni para kutayeno wambi wadutaba furu wambi hongo wakabu tzikambini wakamu magyanini wambi hongo machizi kutaba fuka huu. Yeah, in the skinning that Dandamea Madalwang, you cock and Kunyal Valin Prahen. Yeah.
3: E nganye embera baba warukwe udanride ku gutsanise kama shi uri kuhagana nga gyanana nga tapu yakoni.
4: Uri kuhagana ngusu. Kuhagana. Vete mi pur vale. Shoga zi Berlindu vale. Shoga zi Kambayu vale. Dehana nwangana kamkarato. Yeah.
3: Uri kuzima na hai zi Berlindu.
4: Agora zi karusu. Tepu taringisago. Vatsungu vari kubase imbete kutsibirini ndudzingana na vale. Izo zvari kuprovokar para sitepo dzimedza kutarenga dzimbe. Yeah. Wo mutsungu anga bena rombani furele nyapa kwatero. Kanga bena tadzeka tsikarusu kamu ei ndrangana. Wo papa anga bena rupfumo. Vangi vadi tavekedze tsikarusu va vale. Papa arana atero atadzeka dzikarusu.
3: Ufumo kwagaru mumagirongono kwano. Umungani ngwako mafu.
4: Ani kuingani ngwako vale ndi kanyiziti. Kanyiziti maji ufumu vale kama nyalbarine womo. Maringisini womo.
3: Kaisa ni wana maringisi kukulanda li sahurano izi kwa kizu.
4: Nao, maringisa, maringisi hamba nide.
3: Ja babi, ngai embe barwana, uruku hagani kuwete puri ni go wete la zibirlind zibunge
4: ah bungi hanide ya hagani de kisufur atubbe nya nya frili mu karate idumani kiti zifere zinga kazi nya zingi nguzu hayi kuti pebandu kuri kwa kubale nya bale ne hana mi bungi hayi gana mahangi kwa karza lingo kufola nyana kwa zinga kupeta ko hoza machiweke kudwe madrugada jasi lipere kukanya mani porque diferentes de lá perguntas, mas mesmo assim te pangata, mas dá lá tiver que passe o dia vãs e atun, yeah.
3: Quantas vezes zimo munga vou na gohana?
4: Eu munzi mukanyeti que nem vi ne, eu munga matapani zilongwe, matapani zilongwe, galungwe te, yeah.
3: Tan tan tan tan tan
4: tan tan tan tan, e teri que matapani zilong.
3: Bas, mo kuzugi sauranga.
4: Bruduga kuzuzwa ni abo sao. Yeah, we do what we do. And we have to do what we do. We have to do what we do. Yeah.
3: We have to
4: do what we do. We have to do what we do. Yeah. We have
3: to do what we do. We have to do what we do.
4: Yeah. Because we have to do what we do. We have to do what we do. We have to do what we do. We have to do what we do. We have to do what we do. We benar kukin manusia kan, kubung benar mana bagus semua. Kuzungu tu tepuk aja cara rosu tu zaman tu ceri hati paru tu mana lu buruk, bagus semua.
3: Jauh bunarumal na rudi hana basi, kuju kunyo lah.
4: Kunyo, maluan basi na rungan gua kuku papa. Ya, si amiyo, si anu wajah bo. Kuku benzi aja kuan ini nyuma. Por isso tem punhas carros, não sabe o que se verica fora para isso tá, o tá bom nem é.
3: O parisana,
4: ah sim, o parisana.

ngutona inanzi zase zora zvinei dozi minuti umwe ndohapuwa utsoyo washaishai ngu miranda mabhunda mitsikari. Miranda mabunda mitsikari mwendo wahimana tseyo shaishai. Kaisi kumana ni miranda mabunda madona kwenye niko hii tibirisa mabulu watu aditsikuduwa da munu hinawa hishirin zela ndanikanga kama hinakata mabulu ya wa.

0: kandi etotala veka kuva ti member titiziva no weso para vafundisa tenke vatiziva vona ti member ni vona vafundisa kambe
1: tatumelwa ku uchihumesa dismo ngukuthumisa empeza emola dismo mwendo iningelo takoteka
0: nguku eke ninakhani depende ya igreja ne ngukota ni yakukuni sengeletano kuni mathumela yo tala ngoto ya maigreja então manje loko igreja yidini konta yiziva kukhona he konta inje igreja tatumele ka kuhumesa atilavekaku ngukukhela uteka confirmativo utaningela katizorero para registara eto timahela chani kambe kuni yu tate masangu por exemplo kati lave ku vathu vatiziva tokhona ei ahumiside tanto ei tate masangu epa ngeni ku ahombe now khale kuti kombisa então one wa numero da conta o numero da empresa da igreja não do tesoureiro da igreja então ou da missão então depende ya matumele então tumeleka isinga ya mfundisa kambe kandi ya mfundisa tenki ser da igreja então ta tumeleka kuma heketo então porque e conta e banco engato ombiseto e caixa e a igreja
1: enata emweni imbe loku dichicha ama hama kungu yako emhuna kumhatiwa nje mhatilena ate dichira
2: kuchani hitisiwe kwambi obela ngu asidenti para kuvethelwa mnoha tenki kuchilaveka tishakadakwe dimaha reposição ya mnoha cha eto Timane kachiti shamarisa. Chumwanyani kambi chiti shamarisa kukati wakawa kwa mabatu wa bangu tisangi. Abawa kwa teki niku. Ntu achingwalu wangu malu ate elwala. Batu kote kubimu danangu mkama. Vimu weka hapu hivu mgele titu ausha walwala. Mbelo ya kukungungwe. Akui hikuni disikuda tudu hina manane kudia 29. Una bangu mita yu. Ahawa kawa dodori kuna avu. Kuni deshe vani hepatiti B. Kuni vinti ya vangane posisangu yu wa dohara mnoha. Wale ngumalu ati yu ya numpote we dohara mnoha. Atito weku dana weku gela atu hosetu yu hale. Woma hankupatito au anungani imani kutizivu. Uchi ya talwechu wechunga di weku tavisa u kutilavu tavisa visala wetoto kutilavu angani nilwalako. Chia maka ima nyane niyo na yesho kubalisaka. Ahawa kwa za banko disangi kwa atu hawa shaichai. Vati kote kuwewe gela dadoro wawe tito walu alangu mkama. Izama iti siwa tito ngena alwalako alwalangu chani ngui hetratamento yako. Atito wambangu deshi walu ala. Vani maluati yo inventi walu ala vani maluati yako wasi kugeli tito. Tatakumbe. Awo kukunkusha hapo dresi dohari mnohe buruki walu ala. Kwa tata ni tratamento. Tako dole sabatu wabange. Anina temba tito atiti reduzito saka ankla yiku inayo. Kutoti. To basi mudani vi mgele. Miya panku. Vinti walu ala. Deshi walu ala. Imana walu ala kukatisi.
3: Na katata nkumbi. Hena wala kuziva kawena. Nika mami dore kei nyambani. Kumakai yako ningela no hangu ya hivu nao kukua hivulusha utumi. Kambi kano kutava tuwa ningela kumno hao kutava daduri. Kumakai yako ningela no haiwi sili chivunicho karika utumi wani.
2: Atukwa tuu ya wisa nkuwa wana ucho zumba. Akwe ku michimaira aru heta kukwita uchi ya ningela. Uchita zumba cha upindisa mkama ule. Uti mana inga uolu ala usha kuna mtamu kusa. Utolebede ku yosembimu. Urono vara mno hawawe. Cha ibenefisi yako ya atu. Nuhu hatizi watito ya vuna watu. Wavuna watu mno hawuhi ningela ku.
3: Mami Dora.
4: Nanzula leswa ku defato ama benefisi hingana au hina kota wa datori manyingi. Primeiro, nzativa estado ya mina, ako, nsinima baadzo manzi tela ako, niku njanzi nao. Lukuma hawanga mela, vazu kota kunzujela, senu nyambani lezo zama heka. Manzi kota kunzujela ku, katawa wana viajile. Unani mabadzo nyana yokare, ikala kumanga setu mbunu kakwati majimala angeleni. Nta unyima nyana masikona la, umahatra tamintu li. Isileja advantage ndashoko eh zwala kubadzwa mabadzwa kare mashi makuvakotile kuva matsemarisa akamana wahe kona akamalonza kunzama ana zilebra kukati ntaso sakhati vazvikota kunzi zva achaumbiri ndzitsama ndzitiva lezvako the treasure 3 meses chini ndzitiva ko cha utomigami akunza ndinani malaria tsinani maifesamo kwalkere lenzi vangamela ko lumuka khata mina ndzini kukhwatiya asikira ya mina ya engetela vazvikota kunzi byela kasi akamana wahe kona ndzi reduzira va ndzi byela swilo swa ku ndzi nga gi o ndzi hungula magela kasi ndzi ta kuma ku miri wa mina o akhata wa mina wu tshama wuhe wunene leyi advantage ya hobe ku ndzi tshama ndzi tiva leswaku ndzi bon o a ndzi bon se no ka hina bya maheka ni ku byi tiva leswaku aka khata wa mina lowu ndzi nga nkela wa wunene ndzi kotile ku hanyisa vanhu a ndzi le ku tiva ku hi mani ndzi nga mu nyika maji ndzi tsaka hi ku byi tiva leswaku ndzi hanyisile vanhu loko ku hi swivanana ndza swa ku pelemeni xisinku wa zona laha ka xipakana xa mina osege swivanana leswi swi kumile wutomi gisa ki va kalamukile ka mabazi lawa ma nga hi nawu leyi vantage ya hombe ngopfu ndzi nga na yona
5: kutona hivileswi twa matwiya hanedora lufort ni tate riki kumbe va ku va xi kombekisa tikecho hawa tate nghingutu ti na nhlamulo wangu tate kuxoto tate kuxoto u ti baletele tikecho tiwa ti nga wombo hawa mawa atendimento ka vadodoro va khona u xi tsula u ti nambemela madwala u ti dadoro xi nga zi u kombekisa xipasani xexo kho u dadoro a u ti lavele xikojikani xo kota tihomu to xindinda ni nga xamula mpela swikarhelo siwa endani kwa nkama hina va xitula tikunga ka sikwini ku va miseto va swin'wana va yi bula
6: a ni bongile ni tipfile to siti nga wabwepa hawa taho timan'wanyana ni fanelaka ku ti hlamula o a to ti hi ti dzivaka ni ti nga balwa ngomu ka maphepha nguti to dadori sangi anani vantage a yi yo nempode efola bixa loko a xibwaka xipiritani a xi lwala agora a tia baka é mana into a folisa com bicha é o problema já into le canele com cani cati maheke com becaita maheka hein a ti hiti zeva quatro dor de sangue tem vantagem na situação relacionado com bicha não pode formar bicha quando está doente e os seus familiares filhos do primeiro grau e não há hawa banco de sangue ka chipitani cha nyambani avava vamana koma dificuldade vakhata nkuta banco de sangue ku hambu ko muta humelela achi ya bwaka ka ukhalwa chikhani ani ni dadori de sangue ve khata nkungela to e atsheya awo hati dziva to u dadori de sangue maji konku ka nkamu hi ku ka wona awe walwala utangu minenge ya wena maji koni u anga otela hale ka mbedu hela ku khatanku mahatshani nku khatanku wona wule angotela go ne ku tsibila khatikoti wa wona ve guita ja ve yela dadori para ve mu explicara to emanyana ka kudotho hati dziva to unani prioridade mas emanyana to wanga di huti hiti thuma mas atite mahaya ka ku nguti to vamwane va kulega kha vatikoti ku xiplikara dadori dificuldade ya vakunayo por exemplo achibwaka konga banco de socorro banco de socorro kuni va va ku mais grave ku pinda dadoro então ati va mahisa ku tona para vachi mu xiplikara kha va mu xiplikari tito eti dziva toti tite maheka konda nemule nguti hita kona ehe mahlamulelo a kona kha va thumisi mabyi yaleyo eti persevera to ni wa respetaro va mamani mabyi va ma thumisaka mabyi yaleya o mama ha konku dadori nomboka dizistira
5: aku ja muti u vaka ku nguwa mata ku matidzivi taku vava va tendela ku mari va dadori nguti ti mmaka ku kasikoni ku ti nga pindiswa timhaka swi nga vona bya idi ku pinda mwaka dizana da vadadori vo hunguka vana va kwalaka ku veni ku ve va dizero basi ku no sala dora basi
6: wun'wani nkama atiti mahekaku eke asociação ya vadadori yi hahandzi ka sibejela kha yi nga sibejela ma vadi ni mareuniyan vadadori va ni mareuniyan vona kha va ni mareuniyan ni nato ve gwita ve hi tshuketisela madificuldade ya va nga mamana wun'wani nkama ta karata ti tove mahanku kombekisa to awanga mahato in imanyane wokara wa wona maje athu enkamo vahegela halondisela kumahama palestra para hisensibilizara vakulega to vadadori vanoha chibejela ivathova ikuva vathumisana ni nathu vani importance yangutu nku vasinga huvona khakuna mpope uno yabwaka uchitulela uchihumano hausi hume nkantu nada nguvona vaku important nguvona vafanela kuku lehininga noha para hikota kuthuma valwativa langa bashara valava kuno awona agora ponto yemnganyani nipfilitito vona tseya chaishai athumwa kadite kudato dai nyambani hakuna dadori u atakwa chita bashara egwita elavanoha ehuma saningo nidiku nohem wahima medora kwa hana womba to kalvejitia hinga nibobo tako hinga nombu hinga ditsura agora yu mwani pontu ngu yiyo va dadori va pumbeka nkuva mwani va maneka vachilwala kava gelwi to va lwala nguchani timhaka ta malwati nompo diti gelwa kwalikeri into awuyi kwene alwalaku ngene adanwaku eyagelwa to awe nompo luchidowara inku unani problema a mas b mas c tigwita tifanelene dadori ku nkamwakhukha kongo hale ava vanga chidowara ninene vambutisa to awe kasi khudowari nguchani wawona egwita ene atianoti mana evagela inku atianga gelwa tsesibejela kati fanekele kuva chidividira ni vona
5: jangu ya madwale a frequent vaoneka kumwanya pani taku mema hata kuveni kuva dadoro ehungu ava mawapokolako kutala uyani madwale akona
6: kutala kutala malwale ya hepatiti hepatiti ngo malwati ya leya vakukhona amunyambana vakhona chisafara wana yo into elwala ngo malwale ya hepatiti egwita edzumba ni nombo ni maso o amarelo nawe bem febre amarela ta hambana ni febre amarela maji amuka manza muko mahanyana amarelo ni muka nombo kaka kumahanyana nombo amarelo entamo vamwana vacha ani nyongwa wawona maji into adigedo to ekukukhela ka munhu kuna mbado wara no ngwa une problema ya hepatitis wa wona ka hinga thu va sibejela hi fanela ku ya womba ka sosia sang ya va dadori to e manyani no mpode do wara ngu makato inko atiti mahaka ku tsesi bejela se grade ya chi bejela yela nani mthumo wa chi bejela ni u alwala ngene hingela ku to no mpode u chi do wara ngu makato problema yo mio então a partir daquele dia ali é no aleca kudora no
5: mas também uma outra também não fica de lado
6: é tocar faltar tá situação de mau atendimento inco mau atendimento anitini tipo nisso agora na mau atendimento nichita ni didi tocar wawon baixa nisso te conseguir tini tela kutona anikani tsaka ngutini gatendere satona wawon ka problema ye hi pasalaku ka ditiko yin'wani mirende kha yi nga ho sibejela wa wona entao dadori wuwa a ku na ni direct yo a si foli bixa a ni direct yo a si xavi mirende u congaza u cintendelo a sa fola bixa u gwita u simani rende para u cininga nku talivexi kha wu nga ho sibejela nku aya ikuma direto yako yo asifoli bisha egwita asishavin rend egwita asiwumani rend umwani nkama nku khaungaho wawona khatina mbantsakisa dadoro wawona kutini tikotisa kutona khanikhani khavani khava khakuna vavalamba ko kuvaninga mirende nku loko vachiona chipasana chilenku vona vawomba tiya vatipisa kutona vona wawona ani komu funcionário wa sibejela kana na ko ema hawa nchi kana vo hemba ti vabobotako ngutia va pasara ku vona iku va dadori va womba tia iku vona va pasara ku to wa wona
5: kutani na tola na tola tola tsho wa droba ka jaye tata Riki kumbe utipude tanga shamula tate tseno akene ngulitsuri kulaka kwene ko vatumekele va udawo ve chamusela vadwale tako au kuna mbanga do chikake uchiningela lo hakami ngu yawa ni chilewa chingela atseyo Gaza ko amwama district ukaoneka mhaka iwa omondo yomela ka atseyo shashai basi
3: Sajabili, hikombala kwa ugule tangana di, tui utumela uweka chihotiso.
5: Nishi wotisa tatei kumbeta kwa tsewa Gaza, mungu sipu nisi wotiso kumbwa kwa tishamulu tanga wa chitengela hawa tatei kushitodio. Mutu wanisa kuchani tsewa chaichaya ngutungutumua sika na kisoni.
2: Ningutoti ninga womba tatabili. Kwa hambane, nyambani provinsa ya mwani, watumi wako namba mwani. Gaza provinsa ya mwani, watumi wako namba mwani. Niko watumi, hinga vozi. Uchwa manana ni watumevo. Vyo kumehele chofu. Nga kwa watumevo. So, kufanya ndi sanzeba kukwane kuchosi na imo yoto setisini. Nkwa hingati churi. Waimana yohanyo. Shani uwa watume nga vose wakuni matumele yoyo. Basi kutikuti kutuma kwa teni batu. Shani wakui kuma provinsi. Atiba kukawa kato wanavona. Ichugu. Ani nkama nimejimu ningadika kumusetu fishkani. Nyichiti hanya timakato karatangutu. Ene nji karatisa ngutu nji ya niya zumba banku tisangi ni wanati batumisa kutu wanati sinza kisi nji tukwata kuwa angula tu minga mahisi niti ya minga heto velele watadoro minga mahisi niti ya naju aku yukuku mama ndatu pela maguma tukuku jaho sale hidi chani hidi wako sitleri zumba mkuli chua wanatela badila wanana badila wawa kuwa watadoro mwanyani watadoro mechimu wachi zama kurekalamara wachi ati mwani suwa kutu wanakunku no Kadisuri. Ate kwankuni mana u eni balela meseja haka telefona ya kwa ni mwakonji wawataja. Hela hembe mabulasha kenini matia uma omba kukuni nguwa wawa kuwa daduri meji. Wawa akuwa wawa kuwa daduri. Awawo ya ningela nkwe ya funadisha kadinga ningela vama repose sao. Nye matika wama manu kukukuna chili. Matumele mamwanyo. Changu disuri ya kumbele tituweza makuchincha. Ukalule nga wana uwe udishileshara, kukalule nga wana uhanyisa kubatu, nguji kati chokata.
5: Ngutona tata kumbi, kachua chikati nga watu watu kwa tatu ngu kono kono kwa iwa henga ya atu, nongono kwa wengi seti watu, ikuwa na mpela wawa kwa chiti, kwa titi wawa kwa chitumisu watu na mwasi bejela. Atino nyambane utu 6, 93, 86, 39, 9, utu 6, 93, 86, 39, 9. Hawa chitisheni hina neta te kushitodio atuma kushitola provinciali nyambani banku disange ni mame Dora Loforte iku presidente wa asociasyon ya wada Dora disange atsewa shaishai Gaza hina neta te Eriki Kumbe. Awotila waku wini ko ubulan natu wasikota kwenye kufona. Ahandi sewa shaishai ngaba dehili kunga.
3: Akeno chaichai tumisa nambore 87-00-51-333. 87-00-51-333.
5: Nyambane, kuna nengisete nyambane, ala kubwata natu. Halo, diswide?
7: Diswide, mkoma.
5: Ibwata ni manu wa hombe?
7: Ndani jisindu faduku.
5: Tata faduku, upwala hayongu chishu otisu kunachi?
7: Nipwala kona mnyambane. Nola kutabonga, akumonga manana, nima midora, nita kukushitodio. Wote, yotendi mwanga babata ni imane, ni kupata ni kuenga tela. Tako, atanga wambama midora biture mezu. Nichihoka shipitali, for example, ane ni peka nguma 72 wama doasonji. Maji, uchihoka shipitali, iso fermento mao. Basa uchieba ninga chipapelwa na chileja cha chikarzawana, emawe. Wo pasara malu, wo wono kumu mkoso kwa leteri. Janguti ninga chila kutenge tela kuwomba. Njikene, yonanu miranga yomba mami dora, yokene, masenti kala akumarizili para tisenta. Garasa ya eni meji mimaneka kunumere, atepo dia kutimaneka machizo ki. Majimemeyo natalisa chuhuku. Watu kota kudirijira provisa ahakawa duduri.
5: Mungu ili tata mkukuhu chikesa mitumo ya president wanu. Shashai kakusu mkawa nende ngisidi kasuhu nukuhinakala matwi.
3: Akeno hisa wanayo ngisidi tatabiju.
5: butona ngisethi washo mbato kene isinga mithumo ya dora lo for represent hambi muka makinzi vadatsumela vaye vadibona inthumo muni nguyi secret ukunayo hana dora kasukweni ko va ningele vanlo ha vaisima madio
4: ne ahe secret kubula ne vanhu muzwana ikoka inga desistireni porque loko desistira amanze ku hina itala va khota chipitali huvumala hikuleswi a munhu a nga swi tivi ku a ta wa kwihi loko wa bera a ku loyi na de dadori wa hina wa voluntary sokoro ku ta chikela maxaka wana maxi dadori voluntary enta axudari ndzi wulile ndzi wula makhadi ya ku yandzaku sabi Jesu Kristo a dayiwile a humesa khata kasi ku hanyisa vanhu a ku huluxa vanhu la lomu katiko leyi enta wona u nga pfumela ku ndzi lava ku hanyisa munghana u nga tlhelele ndzhaku a ku va loko ku tlhela ndzhaku Jesu Kristo loyi a nga fa xihambanweni ndzhaku ka siku ku vhuna yena wa ta ku tshika
5: ngutona na dora loko ri ku na nengiseti hambukana la kukwata nato halo ni swi ri nengiseti wato a tulumuki nengiseti wato wi wanga xibuwata nato hana dora
3: loko keno gaza bilio nengiseti ku mpfukani halo se mi tshikare hebonga hebulani mani ku khela hayi ni ka kona
8: Neush makwako nya.
3: Nena tati makwako nguwa mara one lona penda kuisiya.
8: Azizo lezo wa ola ola ko vatiri va. So bona hasa sikisa amiti ya hana twa ena. Mazi ai kome u pati. Mazi ama bulu matakisa wona iku. Leswi hi vulavulaka loko va ha cinca swiwa hi swinene so nga vona mitirho ya radio a yi tirhisa na mambo
3: hi bongile tati mitshikari yinene
5: ngutona tike xompela tiva tisimama hawa mhaka yi nga va xiwomba ngu dadori wa gaza Eric kumbe Toke ne va repositori no vona va sola. Hi nga ta ku va dodoro permanente basi va repositori no vona va sola. Nguko va cha ningela loha ne matosela ne sibula cha nsele munga chi sinengela kale ka kona. Ka munga ri muchima heto masiku angu cha. A chi nga ta chibota dora.
4: Anzi la ko leswa ku leswa nga kha wola dadori wa Gaza. Television Gaza zwa maheka a henzo sekela ndzi vula leswi ndzi zwi tivaka. Tukava manyingi lava vange va repositori a vaye va report mahala. Vati mako va repositori kasi va kobarile mali ka maxaka ya kona agora kwale ya necessidade o ya ku a hospitali ya ya tlhela yi teka leswi switsongo leswi fanele ku ta va ta nyika dadoro loyi wa voluntari va ha nyika dadoro voluntari loyi a nga ya kobarara mali le handle into mina ndza swi sekela ku loko ku yi dadoro repositori loko a nga hi xaka direto na verdade a nga nyiki porque vanyingi ndzo wula hi example concrete lomu Nyambane lava ya ku va timako va repositori wa va xavisa khata enta uno a hina hi tovi ku a khata u xavisiwi yena a xavisile khata ku a teki mali ya yena a ya xava sumu a xava mabulaxa wa xava nyama lava ku kuga a ga pura ku ri pori khata loyi a nga nyikela loyi a nga xavisa ku ri ki a sujara vadadori ni va banku disangi ku ri ka va banku disangi va kumeka na khosi hi vona va nga laha phambeni ka ntirho lowu wa ku xavisa khata kasi hi lava va ya ku va ya ripori ku ri ka munhu wa ya laha potini a lava marinyeni a ya laha Amerika du Central a lava munhu loyi ya mutwa ku a tirhi wakwe o ya xavisa khata
5: vanyongisa
4: va nyongisa valoha entaw loko ku hi leswi nowa motivu para ku u kulupari hospitali ku ri ku hospitali a kombela para ku u ta vhuna munhu wena wo xavisa u ku wu mu vhuna wu mu vhuna o mu vhunana entaw loko mu vhunana n'wina mu vhunanaku tirhani swa n'wina tikana chipitali chitendela lava va yaku hi usiwa na wa vona va va tirha leswi swa mabaji ya vona va nga nawo siwula leswo i for example concrete hina laha hi wa hina vadadori voluntary maxakama lowu va nga va la ku tlhelela ndzhaku va timaka vadadori repositori hi swi tiva leswaku a hi va ya va repori ku repori mahala para salvar vida vo repori porku vo xavisa hi na mahari la sangu banku disangi cukani lava loko a ta loyi o xavisa khata
5: vanga va xita ka mali muni
4: doge mi entaw nesse sentido va kona ja hi nga va susa laha ka grupu ja a va ha pertenseri vadadori neku va repository vati munhu ala ku famba 3 vezes anti de 3 meses será que é normal wena u swi tiva ku ku akhata wa mina ku lava ku de 3 in 3 meses para produzir o sangue suficiente wena wa timaha ku ndzi a xavisa khata a ma ndzi ku wa tlhela i khata munhu nga na wena wo xavisa kunharhu aka 3 meses wena wa kutikebyerike hi n'hweti ni n'hweti wena wo susa khata entao hospital a nivel national a geral ha swi vona swaku ku na ni madificuldade ya ku tala ngopfu wa ha lava ku wena wa tlhela wa engetela madificuldade laha xibedhlele ku wona xa u holile mali sena nompodiala
5: ku ya kambilu
4: nompodi
5: tata kuxodo inkama wa hisiya va va nyongisa valo
6: hatipato va va nyongisa vano mazinci la ku khata ku hlamula problema yi nga vekwa ngu engeseti yimweyo a ku khane xayixayi va dadori voluntari ngu vona va ku ni direto ya mabulaxa ni mati o mabulaxa ni sumu a thu hawa nyambani hi nga tona hi mahisa ku tona ngu principe yo hi ku nayo ngu khato inoha wumwewo inoha wu hi no ningwa ngu dadori voluntario inoha wu hi no ningwa ngu dadori repositori yotshe minoha yiya iya yitya salvara wutomi wa vatho entao atho hi yi considerara komu inoha wu wa hi wu lavaku para hi xivutomisa kha hindzi ku nga hoka haka fazi yiyo a wu yi ku dadori voluntari wa ningwa mabulaxa ni sumu a wu yi ku dadori repositori kha ningwi cilo atho ha wa nyambani kha hi mahisitona votshe va ningwa inku atho a wu hi mona kwa dini diphepha a xi ta bela ntini mulekwatho yi ku ba ngu disangi a xi khani ni tela ku ta ningela noha ni la ku vhuna for example luwixi a thu hi wona intuwa dixaka da luwixi a ta kwa
5: xitaxavisa
6: a tiva nga bulisa tona ni maxaka ya luwixi kha hi ti dzivi inku a tiya va bula va di ntini va bula va di a handzi ka sibejela va bula va di mu va nga mana na kona inkamu atako hawa eta bwaka ehi ninga di pepa imani ala kukuninga noha for example tata luwija cha nguwuwa awe ngawe mani ngani fulano ngani manyani wokari

0: hatipfa hatipfa rumori ya kona yo ta maheketo athuti hi kombela ku tona ka vahanyi vanyambane ka vamwane awuwa anotshuka chikene akobra ridwe male yo xavisa no nguntu wo thuma sibejele hi kombela ku ve hi komba to i manyani wo karhi para hi kota ku cani hi londisa mhaka yiya hi wona to a ma hedi tonti ngucani a mahela cani ku na ni maprocedimento administrativo ma no mahwa inku i noha hospital provinciale kha wu xaviswe
1: kha
0: wu xaviswe in loha te ndi ve ti dziva vatoto in loha ati hospital kha yi xavisi
1: nkutana hina kutisa tate kumbe tshe wa xaxayi ngumatsi wo gutisa mpela hela ku byivataku a tshe xaxayi na wa xavisi vanloha va nyongixa vanloha tata kumbe hi nga yi xamula mhaka yo
2: ongu ditshuria to ja katikelele ukhala hambi u coya mapoto hambi u coya bere to ja tihweto noha va xavisa ngu ditshuri so ngu ditshuri a kukelekale ti to xavisa munhu hi nga ta kunku axiki ma 5-7 yanu ji va ximaheto maji mukama wa kona basi mahe titu basi ningwe so vezama kungolisa bathi huma hale ko ningelanoha kuva va nyongixa va vocancana va voteka mali ya vatho tisimaheke nkuntha hale ko thavisa nohale meyo kinyanti mililitro ileya thavisa ko ileya noha akukadi ni tululwani wo tuwetu jenge achi zama kumana tokari rikachi kuwela ngu ditshuri ati tingadiho kaxikaxi tatutu chingadiho nkama wa kona ende responsibility ya xipiritani atiti okunku xipiritani xi nge ningeli so ve n'wulisa va xihuma ku ningela ka noha ku vona vo zama ku mahama bixikato hi nga responsibility ya xipiritani ngundaka responsibility ya wo xipiritani xipiritani ngu xona xi ku fanela ku ku xi ku ninga mati xi ku ninga xi ku ninga swose si siku mundani muxi huma ku ningela mnoha ati a nga ti womba tekniku a womba ditshuri atito a wu hokisa ku cani hawu wo cani kati le ku dziwa nkumunoha ngugwetu ku thumela hutshetu
1: nkutana tata kumbe matsi wo gutisa hana dora kasekoni ku na gutisa nguva thangele matsi wo gutisa
3: hakunene a ndzi kombela ku ka lava hi ziwaku lomu provhinsa dinyambani u man'wani maprovhinsa a hi kombela ku loko hi yo byi kota hi ve hi kiriya ra khwatsa masosesango ya hina ya madadora a chumu ni chumu lowu munhu a wu kumaku xipitali xa ku fana na ku xavisiwa ka khati loko a nga lavi ku tikombekisa yena ka varhangeli va le xipitali a fambi ka sosiasawu a wula ku mina ndzi kumeni xikhalo xa ku na manyana hi ta hina hi ta swi tiva ku hi fambisisa ku yina prosesu leyi kasi hi chikela magumu ka yona lomu hina nyambani ndzi vula byi leswi ndzi byi tivaka bya lisima hi ku byi hi kumekele ni van'wani lava va nga hi lomuka ku tirha xipitali ma hi kotile ku hi teka prosesu leyi yi fambisiwa ndzeni ka nayo a ku van'wani leswi va nyimisile ku tirha hi mhaka ya ku yini ya ku xavisa khata entan'wu ku wa hi chumu lo ndzi va kombela ku vo tlhela va hi zwaku va nga tlheleli ndzhaku loko va byi kuma bya ku fana ni leswi va kota ku byela vanhu va sosiasango va fambisa hi lisima
1: nkutana mabulo nga hombe kambe nga lisima matsi wo kutisa tata ku xitodio
0: ni bongide ni la kuwamba tito hospital provinciale ku na ni vanana va nga bashara va lavaku mnoha ku na ni vavasikati va ku ni mimba va lavaku mnoha vahu van'wani va lwati ni vona va nga bashara va lavaku mnoha entan'wu hi la ku kombela ka xitshungu nkutala ka xona para ve hi ci hi tshuketela para ci kota ku dowa ra noha para ku va hi kota ku va hi taratara malwati ya va va nga bashara ni va va no bela nguti mahungu ya wa ya noha nibongeti
1: nkutana mabolo kasi hana ro dora nguti udavindinova nguti tino maheka davindinova
3: a hi na programa a tinyamuhla porque swilo swa kona kota hi swi tivaku ka hospital in general a ku na milongameto leyi yinene hi ta ku lunghela hi na kota vadadori va sosesawu ama a nosa manera
1: anosa manera a tshewo xaxayi na ndzi bilisa ku xana ndzi ku davindinova tata kumbe
2: ya davekiswa tito hina mananyana swisusuli hi mananyana palestra ku na ku lungeliwa va vakweni madowa sangu yo pinda masenku ya masomi
1: i bongide mabulo wa ritshikulo ra mhono ma tsibirisiwengu wa bilu nyankundela ler suchava ritshewa mixinini tsheno nyambani tshewa gaza ku nani hane miranda mabunda yiwa nga vari na ni mpfhumba watu ne eriki kumbe kasi tsheno nyambani va pfhumba watu ku de dora

0: forte presente wawanengeli vanloha ni tate kustodio maurisi wa banko de sanga ya hospital promisera ganyambani ibongile ngudi viki diba kutichita hina uya kambe zumbani ni natu di swide
1: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Mozambique hina ndi 7 ora hina mana mahungu ndani kankama.
2: Radio Mozambique, Inhambane.

Aiwa mithu mara msambe kina ntsa zora ivene minutu kota nga vachiwamba vedeni na mabulu amange ngutu kachwa chikati hino vachimuninga basi tindando totsamba ngutu kuna ni gabar mabote di zambida kona muwa msambiki diwa kudichininga lindando ndaona sana kakwa hedi mana mabulu.

0: hoyo yengisiwa ku randeka wa Radio Mosambiki kaumbi nongonoko wa chihunga cha manyala manene ni ntopunoko wathu kota ingati thembisidi livikili ngapinda ilikhathu inatasimama chombomba ngu mathumela ya tichichi mhunu inasimama ni tate mbiye la kombomba ngu dismu tata mbiye ulikhatidwe kudotho kanongonoko ungapinda ku ichikhamusela dismu kanokuwa mhunu la kombomba mpela ngu dismu ngaikhamusela injani dismu iwomba khona jani kwa kwa
1: Hello side vengiseti va Radio Mosambiki vengiseti va iwa nongonoko kunene dismu chipanze cha ukhumi cha sotsi siwa into akunaso angasi adikirira angasi lava kumbishana ngudima kumbishana ngutuma kukari hambudo kuva sikopitwana nta wadidimide tembo yakwe adolela tinyume nta auya nedi dibavu kanga dimani mai tenke a halewo ati tabisa desima pati cha ukumi a halewo tenke ata lava chokari cha kukontarela para kuza amana chipanzi cha nungulo halewo hambudo kuva chiselo tenke a halewo ata lava uma medida yokari ya kuza a kontarela para kuzoto kano a chichilumba kunu mungulu wakona hanguchihi chipanze muni entao a kontarela kuneni a thavisa a desima parte desima parte eyo kaina negosiasao kakunga huko epa nungulu ai na wona tokhani atiwa titsuride nguti chikoni chicha niningela ngujiwa nada kakuna negosiasao achikuchonga cha ugumi njano ngungulu basi endao desima parte nungungulu aivekede para vathumi vakwe desima parte khaisha vitimeza khaisha vimobiliari ya cheche khandiyo para kuvuna sisiwana desima parte yi thumela para vafundisa kale vachidano khona mbalevita avalewa nthumo wawe so iso ikuwa nungungulu basi wa kuhasha ivhangeli khava mahima negosio khava iti thembweni khavai maimpresa niwomba nguti maimpresa khava mahi timbenyani takwa mahatokari vona vahola so ngukudya ka ivhangeli ngukuthumisa timo ntao dismo yi thumeleto para kuholisa vafundisa maxikoneho kambe khakapela kuva loko ndiningi ti dismo ja tigumile tenke ni humesa kambe iningelo iningelo wu humisa hayi iningelo wu humisa ka swona se le ninga simana thembweni wo nthumoni enta iningelo ja wu ningelwa de acordo ni ku tsaka kwangu kota imbongo wa ku epa nungulo ani katikisidi dizimu khandi imbongo nau eso e u devere i deveri yangu kuhumisa kanungulo ntao enquanto ki oferta ja imbongo wa ku nibonga ku epa nungungulo nibongile kufanana ni tate masango uchafunya mafaka thembweni utateka mafaka yalo uninga mwanana wako ugwita ula kumonetela sela kumwanana waziva kuningela nenene unagwita awu ukho mwanangu nokombela difaka dakwe hadibaude ni thola nzila enta inkamu ule uthola kunzila ula nzila yakuya hayi a nila nzila yakuya didoropani nila nzila yakuya kakokwe uchithola uchiteka uchidya enta ugwita ukho anikati ukho ilavi nzimbe nzila axikhani ina ku lava ku ya ka ti u thola yimbenyani nzila wu thavisa u cidya enta u la ku mona toko mwanana hi loko ni xi thavisa tindzila timbili tiraka i ncani timahekaku wa sola ni ku wa cani serake enta u atile u n'wi gondisa ku ningela para ku mangwana a tiziva ku ningela ngu ku cani a wu awu usadini yotala uguti utakoni kombela kuni chithola nzila eke wongondisa ku kuninga então porque singa tongondisa kuninga ne usikombeli porque awunga unganinga uguti ugwela ukombela nanene nungungulu ngene ayininga kosodze aguita aguita hikombela kana kandi kuyova chisiwana nungungulu kufana ni tate wako achikukombela ukhane nokombela kunithola nzila kandi kuyova chisiwana ngene podi achiti lava ayateka mampenyana ayafunya mampenyana mafaka machingukula kuikugondisa kuningela akhene nani thola nzila ntao para kumwana nayo aziva ukhane e tenke kuni vambenyani vati lavako entao entao sana ka ku di thavise di desma parte u thavisa kambe ningelo u bonga nungungulu ja ahuka ningelo nguwona wu vuna ku sisiwana nguwona wu tsimbitsisa ku ivhangeli nguwona wu akwe ku ti cheche nguwona wu xavaku mobiliari i ningelo wu lewa já então por isso tá lá veja que o utavisa dízimo o que ele utavisa ingelo kandi
0: e tipo de coisa o de que o dízimo enga mal
1: dízimo kandi mal é base dízimo o que ela conha com mal puni va cubadibi arrumisa a chilea conaje reunida com catane cavana na vocata kudi ni kai kudi ni abel então Caim ele indime então Abel ele fui então intuinto em camulungulo anga kombela kubava chiningela sokar intuinto aduningela sile asi atuma kosona então Abel aduateka si harisi lusutsura aningela então siya amukelwa kampaka wako Kai kasa amukelwa ngukuchani kuve aningede sile anga adima kosona kaka ngukuchani singamba amukelwa porque ene aduningela se anga athuma kosona eke adoteka sakupuyuka asilisa kuva isinga isalinyalidede ngatsundisela sakuva sinsina lisima ngusone swangateka la kwaningela nta unungulu khatsa ka nguningelo wakwe nta umpara dizer ke nungulu wa amukela hambu doko va tinyemba hambu doko va tinyume hambu doko va kwalikere achidhumako ngukuchani amukela kuseraki asilewa sina mahacha loko sichabwaka inyumbani ka nungulu vana sixavisa vahuva va si lavako simahasile va singanaso entangu ku xaviswa silewo si trokaro ja dinyero ntau mali yi na tsula tsheyiwa asilewo ja si tekwa ngu vava singanaso entau si trokaro seto ntau kwalikere hambu doko va tinguwo wa thavisa desma parte wa thavisa imbongo ngusoneso
0: vaha va khona va holaku talvez mali ya yingi ngoti ciwona desma parte nga banikani yingi ngoti va ceningela yi va yi wonaku basi vo tibela khavabeli ningungulu
1: wombi ditshuri tata masangu vo tibela i ningungulu khabilwi ningungulu wa kuziwa wa niziva wa hiziva timahikide nguka safira ananiya jini safira i dikazali então vave vadigondisiwe ku ni dizimo ni miningelo vave ni decisão ya kwaxavisa titomba tawe para kuta vataningela dizimo então vadukhuka mwana ni sikati vatsula vachaxavisa eto tipwala ka mitumo ya vapostola então vadutsula vachaxavisa titomba tawe va gwita va vuya va chiwuya kuta ningela va do wona to khona he wena singunguti siwa podhi thavisa so chipanzi chokari ntau khavana mbati ziva mbiya ne desma pati khawokisi tiwa nkuwona tiwa vana tsaka ngutona loko vadihokide haleo va chiningela pedro adonkele hem ngutsonsiwa munga xavisa swona kane wa chikene hey, womba ditsure nungungulu kahembelu ngusona siwa munga shavisa sotsukana wachikana kona mamu ahawa vana kurwala vawo siwombi ditsure asi mama ngusona siwa aso nguchi katanyana ga afisa tonet vandinda vayamveka tsi ata mwana wakona nenene atabwaka kene hita hita ningela adism nimeo ferro kona ngusonse munga ningela kana munga shavisa kona chikona ingusona zwo chikona na womba ditsure nunguru ka hembelo achikena ngusona tata kene ngusona zwo chepa va tata waona hawa mikondo vado ndinda zikati wako anana una ndinda kene aso kene ngusone aso tekela ku ga Nda para kuomba tokana nungulo kha hembelwe achi iku decimal party njakwe khachina negotiation nada negotiation yinga vakachi kukunobonga achi cha decimal party khachi biwi khachi chichi
0: ina kavanana va madala nivona vafanda ku humesa dizi
1: e para entsi into na uona ku loko hi cheka to entsi into ne infondisa tenka humesa dizim ka yona ile a hola ku ile tenka humesa dizim huku chane a humesa dizim anene tenka ziwa kheni imani imvange wakwe ntangu ngu desma party ile a humisa ako yitsula ni yona yani iholisa vambenyani ni wona avali ni vona vaya thavisa desma party ka yona ile okambile asinstivamente kala kanga huyua ninga dara example ngu mwanana wangu ni mwanana wangu ogonda apala hahanz ni humesa malo kane mwanangu mali epara ranch ni humesi de decimal partisan ate inene ni tenke aya humesa tse porque ngukuchani epara aziva imani imvange wakwe i aziva kubonga kambi porque loko asima hitu nunca anotiziva tenke akhukhela kona hakawanana kala ka uhombe então khakuna yuwa asina direto ya kuhumesa dizimu nada hoti hini direto ya kuhumesa dizimu
0: inaka dizimu yuwa chitiwana kwadi inga liti chifana nitahanya lova tichichi taamukela kaneno nimbindilu wa makoko nichani ingala makoko tinga tichamukela tichichi mwendo utungututilawe filopi ya mali
1: ya na verdade ya luza kezire eho kaku tikukela haka kuva ne yona chechi isiti zikugundisa tiwa nungungulo atela vako ntangu kumaheto ne kona ka dizimu kavana magondiso kava gondisi ti dizimu imakotona kureke ahalewa into kumukhazivi katizivi ntangu vagelwa to kona dizimu iholo wawe uthavisa nholo wo khato yaningela wotsi kandi dizimu kandi ngadi dizimu now tifanana ni loko ni di holiday semetikashi ntao ni khane semetikashi epa yidoko o ni khane dash metikashi yidoko porque haka se i dash metikashi ni khane yidoko ntao tenke ni ngatela mais dash o mais 20 eyo ja khane ngadi dizimu kandi ngadi dizimu kanungulo kandi dizimu eto iningelo basi ungahunguli ungaingetele nichanga ingetela kandi dizimu hambo doko ingetela musentavu kandi ngadi dizimu nichihungula kambi musentavu kandi ngadi dizimu nibide eto nuningela basi para kukumbisa takwembiye wahumesa dizimu maji kandi ngadi dizimu dizimu é 100% daquele valor ia ti tomba ti lewa tinyamba ti lewa ni ningela ku sotse yungona ku dizimu é por essa razão kayi angamba mukelwangu nungulo nkona taku adoteka si silumbiwa já eto takuteka vilopo nichaningela iningelo ni ningelaku khatitsakisi nungungulu so titsakisa mbiye kunthangele basi mashi khatitsakisi nungungulu khandi dizimuyo enta hobela vathu hi tlhela hi bela ningungulu.
0: Inaka dizimu yo chichi yi fanele ku yi ci hengeleta ka vakhongeri khatuko encimawoye hi mani dizimu yo ya yo karhi mwendo tila ku dziwa ntsena ngo vafundisi.
1: Tini lisima ku omba to khona koleta destimesh i ku relatoro hi ve ni tanto então hi ve ni tanto de oferta ni tanto ya miningelo eto tini lisima ku va timembro ti tiziva ngukuchani ti ve ni tank va tiziva tank va ziva mitamu yawe ni u frakeza wawe então va tiziva to khona kusikuli loko vafundisa vasiji ngani ni si humesi ku dizimu então i eto ti kutla kambe khona ha wena hi se wa timembo ku ya humelela 20 metikaji base então é pa ti womba to khona ka ha humesa então ni ava le vanga humesa khona pa final de conta ku humesa vathu vambidi base então ti ni lisima kandi totala veka kuva timembro ti tiziva nowesopa lava fundisa tinki va tiziva vona timembro ni vona vafundisa kambe
0: ta tumelwa ku u xi humesa dizimu ngoku thomisa empeza emola dizimu mwendo ningelo ta koteka
1: ngoku eke ni na khani depende ya igreja ne ngukota ni yakukuni sengeletano kuni mathumela yo tala ngoto ya maigreja então manje loko igreja yidini conta yizi vakukhona e conta nje igreja tatumele ka kuhumesa atilavekaku ngukukhela uteka confirmativo utaningela ka tizorero para registrar eto timahela chani kambe kuni yu tate masango por exemplo kati lavi ku vathu vatiziva to khona a humiside tanto tate masango epa ngeni ku wahombe now khale ku tikombisa então wani wa numero da conta o numero da empresa da igreja não do tesoureiro da igreja então ou da missão então depende ya matumele então tumeleka isinga ya mfundisa kambe kandi ya mfundisa tem que ser da igreja então ta tumeleka kuma heketo então porque i conta i banco ngati wombiseto i kaxa ya igreja
0: inaka imweni imbe loko dicica amaha makungu yakwe mhuna kumhatiwa nje mhatilena ati dicira chichi ni yona inga sikota ku ichi maha makungu ya ku nchima uwa kula ku nchima na shishi valori ya dizimu mwendo sokari sa dizimu ta tumeletwe
1: ya ngukona haka negosu inga womba to katu nguku wenzele kakachigo porque dizimu kai determine naro kumbie dizimu nchima utenku humesa tantu no porque tu depende wangu mitamu yini imanako ya ti dependeron loko ti changaza ni chive ni determinarelo eu já caniga de dizmo porque eu i alvo ya ko epa ha chikolo kolo tinki ni mana i tanto então ni changa maheto ka dizmo então ou no ningela ningelo base ou no ningela dizmo a ti chimve ke loko alvo i miningelo sim tala veka ku ningwa alvo porque eto de acordo ya makatekwa ya nungungulo akuningako nungungulo atianga nikatikisa tona inchi mauti hamba nide nitano nikatikisa tona inchi mautako então ani tenki niningela de acordo ya ti nungulo anga nitsakisisa tona anga nikatikisa tona unaona toko na verdade ediku hechimaha tiwa nungulo ati hechiningela dizimu perfeitamente miningelo kambe hi sibeli nungulo então nungulo wako katikisa na verdade mas loko infundisa kumbexana intangele achola kubela membro nungu lupodi ahi amaldo sowara ahi rukatela ngutonetu nto akini ningela tanto nto nina ningela tanto mas depois nisala nifangunzala nichifangunzala ja nina kata kumurumurara kani uyepa kuveni uwe mali yote unga ningela ja inga una kwa hafangunzala nto kakuna makate kwe huni changa babatela purike nidu ningela nisatsaka kula kuningela niditsakile então ni família iditsakile iti zoto kene inchani dizi muni ningela ngukuchani ya então hichi ningela ngukutsaka hichi ningela ngukuti zoto kato yithumela tokani totaninga kuva nungulo ahi katikisa kambe
0: kuna ntichechi tile tikosha kunguto miningelo tingatsukatiwa tichivanga wokare nkhongeli achibangula kwa chichini mwendo achichicha chichi
1: ya ta tiza tihumele kuto bangula tututuma ngukona haka kuva into ja adigundi di mitsalo adigundi di bibla aziva tokhona inchianidismo inchiani ningelo nto atiwonto khona ahawa nubelwa hawa nto wasikota kuleka mesmo cheche ahuma achia lava ahadi tsuridi manika kukona khangotimela inthuyo o adutumbu la ditsuri kana ahawa kasinuka lavelwa nto tamaheka nto tini lisima kambe ku kuva timaheka soki atitisilaveki kuva hingamangu takuva ani nupodi nileka kuhumesa dizmu ngukuvoni bela nupodi nileka kuhumesa iningelo porque voya ani nungulu watiziva tokhene mbiye wahumesa dizmu so vona vuyidisviyara wahumesa iningelo so vona vuyidisviyara entao ani ninakatekiswa ngukukumpirira kamina mas ayulua anarukatelwa ngukota nihaka kudisviyara kwako porque ani namaha atiningagondiswa so ene achidisviyara ndakwene anarukatelwa ngutoneto kale nungulu ati achininga madwale vaningwa hlokono leprozo vathelwa leprozo ngukona haka kuva vachigohela nungulu
0: kutona tatambi ahe miti kudwa thuluri ichidzumba ni uchenji hinawu hitasimama ni mabuli awa hiwambomba kungu dizimu kadatsukidwa damhunu.

leti tiyalanaku ni tisimu ni mabulu loko na zwita fambaku ndzaku ka loko hi ku hengeletele alongoloko wa bulu galahamaduteni makunu ndzaku ka bulu galahamaduteni utakuma a tisimu ni mahungu ya provincia loko swi ku 22 horas hi ndzhaku switiviso kasi matimu ya siku ma nga tanga kiyela loko swi ku 22 horas ni 20 minutos hi 22 horas ni 45 minutos tisimu ta ku tsalangana kala loko kunene swi ta ku 23 horas ni 30 minutos xikhati xa Ultimo Journal lexi tave xigava xa kumbitisela xa mitirho hi xitshwa leyi nga mandleni ka Idrasio Makondela ka ku hulawula kasi hi xuva leswaku a usiku ganya muntlha givi usiku ga ku tala hi mathomo usiku ga ku tala hi litsaku hi hulawula hi usiku ga wazina siku leyi ku hundzaku makumambirhi ni ntlhanu ni mambirhi ka hweti ya Mawuwani lembe 2026 tshama na hina leswaku nga ta tilaya aka siku leyi ga nyamuhla hi xikan'we.

0: tiva ku hi va mani ku vala loko hi swi kweneti hotlheni hi nazwo a hi lweni kutsongwana kutsongwana hambi ku swo pumbuma nyana wu ndhawu maku ri phela mina ndzo pfumala leswi loko ku ta ku endla nyana nga wu khoma la a vanhu va yingisa u lwa nabyo swilo leswo kala u kota ku va u hakela swikweneti loko hi swikweneti loko hi timhaka lava madota mo xuxa timhaka ni madota va ta ku vuna hi laha va ta ku vuna hako
1: kuhundza
0: ku tisusa vutomi hikuva a ku tisusa vutomi a hi nchumu lowu sasekileko ku bayiseka loko hi bayisekaka ka kona hi phindaphinda loko ka michini ku wulawula yona hi na leswaku n'wina o hina hi nga tisusi vutomi ka hina mahina hi lwela leswaku a vutomi leyi hi nga na ku leki a gi bindzuli leswi swi lavekaka ka tiko leki hi hanyaka ka kona.
1: Maria Suzana Mkumba, ba misiya laha i wulile mhaka ya ku loko loyi a nga lomu ka ndlela leyi ya ku lava ku tisusa vutomi u wa rhanga hi ku ya xipitali a vona lava taleleke lomuya ni mali leyi va luzaku ndza tshemba ku a ta swi bangula a ta yi bangula mipimiso leyi
2: kambe o khwa i wa wona leswi ndzi nga swi pimisaku
1: a ku swi wula
2: kha kuva mina leswi ndza suka ni mixi ndzi ya tshama mixi yonke
1: a
2: xipitali
1: hi
2: ku lwela vutomi ja wena u teka vutomi ga wena u gitsemakanya.
3: Mwingiseti wo rhandzeka ku nga hakali u fanele ku kuma amahungu ya provincia ya Inyambani loko zwi ta ku 22 hours mahungu na ina ku lori Avelino Antonio makunu mungana mwingiseti wo tala hi ku tsaka loko hi tiva leswaku wena ka siku leyi giga nyamuhla u langile Radio Mosambiki ku va mupangalati wa wena tikweni bya leswi hi zwala aka 21 hours xikhati xa ku kuma a mahungu ya provincia ya Nyambani na Avelino Antonio hi ku xivela a wingiseti legiginene swona xikhati xa mahungu ya provincia na Avelino Antonio wingiseti legiginene.

kaamea noitati kwenu ga Moçambique mungano mwingi seti hizilu mahungu kusikela antsinza ka mitiro ya hina ka maputso hitsamela lego chikhati chakuvala mitiro ya suga nyamuntlha leyi kunene hichitsha yi nga ve mandleni ka Idrasio Makondela na Marcos Pedro simamo wa kuhumula kunene kala loko swiku 4 hora xinisikwenta hi 5 minuti.